0: tanang liya jik tezu yan rinpa jik maag sara jik tungur ba tanang jang aray simba zo zo ra di miso su rangi ki ta jik rindang dawa sa jio marbe di ta jawa shio jio yore simbi rwaya su su jizo rangi jik tatang liya jik ta yung gyab chay ten gyo tatang jay yore la ya mi risung risung ya lega liya o lega di ya di dugo jay jay jik yan leng jo jay yungur ba zo zo ra di su su rang jik ku kharso ra da mi kinde si nyen yin ba su su rintang tawa no lo liya mune kaya che shu su su goya kari do di bige shil sha che ane jik tayo yu su su lega di laga shen li da mi li da ya me na tanda jima lega shinda ji li dambu kinde che ma che di zu li shu ging e jen shi ti gri sing bi chi zang zo zo ra di zu to li ya nam sha gyun de ne le ne to li yue ba yin ne ra du sa du le ne to li gyogu shunye inne rado tizu tanda tizu yan tiktsi namshay gyun dene nam lab jaygam neche tizu samshay chegwaya da kachim rishin besa
1: shi dus ta gyanla gitanda gyanla gina nisungu nangshi thakba du lo chunju rabaala ani nga namju da lab jayda baala jik samju kudu zamba jik manzu gyage gyamda yen jang sokmar baya gyanla jayla judu zamba nge gi kunzu la chua thangbo di kiraanzu ki puksam karin baasi baala lab jayda ani mangche ji gi ta susu puksam marsha, pame puksam marsha, rival. Nga pa lagi jima giyen chi sigi isinyan. Nga ama lagi nguga la yikze tong sigi isinyan. Yamana nga ama lagi amchi chi sigi, dindze mangbuto wala. Ta ngare ngone se na kandres logure, mi kangalo susu gabe liya gachi che ba gale kakpuri, rival. Jing nene susu che debu yo mara, nyi nene da jizo gangla kari nene da dik tisha liya gai nene kari nene da nganzu jenzi sung mara, cheru cheru dudu sumba, ko karu karu ruo ra. Di le labuji yungu mare dile ine le nge sambal ngan chulap cha jobe kam ne su su su su le phuksam yue ke chem ri jasong gi chesan din je songza en nge le khon chul sugi kiran zo lab cha ya chin chem bucha je ma su su le ga su su chi gi me jam pa la am la gi che du le ga de chi gi yo mar das chesan su su su su mi gi da phuksam sa di go ye di ke chem ri jasong gi gyum je kharin yin de la ngare mun ne sine ngang ye ma thang thang do ba da ngan zo di longe ngone sin han dang zo purni sing mar ba di me shi yo ma ring zo le ga ku ga por yo ma ri da tan de le da ka da din je ka por ring zo le ga sin da ra a yin le ngal le ga de ka bu che me ka bu che me le du sin ba da tap si me be so chi je da ngal lab zo thung gu yo ring ngal le ga de ma jang ran jang ri sha nge le ga de ma jen na an nga ka da ji su su la ba de ji cho ge ge thu min do an je sun zo ma da ka da ma ji rang ji so chi ji du zu du zo ba ji Kandres loo, da ngune gale du, nima takpa suzu magabe leaga di chigur ba, da dimi choye chidur ba. An, nima takpa ya, da ya nga leaga di chigur, a, gabu mene le chigur, an, kanda mila susu le simshu di, da, zhonaan di shirami du, nge leaga di chie, da nge ngu saye ki chidu, da choye chidu yime shu, shindaya ki dine nyingbu chie tongu mi du. O, dindze sunzaan, chizan, jik kandres loo re, da mi kakbuta yuwar di le, yine le, da kanda susu ki, puksam da, susu ki migu, chunjune yue di ke chenpo resha la ni chenpo cha son nele di ki kapcho la ala susu ki juene ma juene le di be jun chie di la ke chenpo resha son ki
2: che zang puksam si nye di nje resha ngu si chen na ta tanda ngari ne zuyab si ke nge lopcho mungu chi tu tu puksam da ga sin di labri da nele tanda mungu chi ngu si chen susu pe chi nye ma chung tu puksam di gan chin yo ma ri ine le bugu na wa si che puksam sa di si du zung po susu susu hursun reng sin den be senpo si ki gu yu si resha
1: dee
2: yang si resha ane tanda che zang gila ge puksam go sun bra wong di sam chu ngu si chen na ta ngan chu ha guwa chi guwa chik 디르샤 충두샤베 북삼디 쳔부차수는 디 강고 줍사디 땡키 마르샤
1: 그동안
2: 길라스는 신 직전은 소소다 소소 북삼다 조제메베레 지가 조와키 동안 다디 키드 좀 응아 기브셈 동안 거금도 샤베 무충
1: 디 양길라 소소 근데

Jiri. No. No, chaga de kirang gesi no son. No, no, no. Asi mang jang dang wa zhen xin la lian xian na ro. No, san jiu zhu yong xi xi din jia huan le. No. No, san zhong ling ge chaga zhen ling na ge sun xian kan, nga ba ding yin ba yin na nga nan chu san chuo xi zhen ne yin be zha duo la ge chaga de xin na sun sun xian ding na qi dan dan zong nan ke bian ma deng jin la qie ling ke yin ni huo lai de xia le. Ming li a pa ma si ge sun xian di xin qin ni pa ma ni ge sa ge tong ke qie pu chung ga yi ge zhui long qu qie pa ma ni ge sa kheng tu qie pu chung ga yi duo kheng tu qie a zi Pama chin qi xu ri xia, Pama le gyan lak ba sun yang min du. A zi, Pama za qi xu ri xia, Pama le gyan lak ba sun yang min du. Gima gima gi hui, namo Pama simba gima gima gi hui, ting zhen yang a wala. Pama gibi tu su chuku chen, Punga du du yu xin ni Pama chen, Pama chuku chen bu chen na sam, Punga chen bu chen du yu Pama gi. Pama chin qi xu ri xia, Pama le gyan lak ba sun yang min du. Pama za qi xu ri xia, Pama le gyan lak ba sun yang min du. Yumqin yumqin ama la, kiran ge chin qi chun, yepqin yepqin ba la, kiran gu le ka sun. Ngaran chukui pama qe du xin ne pama ge chin chen chun. Ngaran chukui pama qe du xin ne pama sim chen xin chun. Zemlin di yi ding la, nam yang gyu wa mi ba, pama pu ru, pu ngar jang be zi wa yi. Gye ba dong la gyu ri yang, pu ngay ji ta mi ba ni, pama ni gi ge chin yin si ri xia la.

0: Terina amjilage ngajuli zena liya zodi yejib ki taqju qor kiti atjina orbal. Chenong yoliya amjilaliya gendi shuya di ne dinila. Tadin yejib ki neshi di tangaju parnamen ga di gyuje gyajin simbo namliya gyuja chi goy begi gyumzen zodi kharjina la.
1: Lese tadi gare isna tango tangdo jengni ge pyo jang chung chung menzi kan ki lesu nam dang gyajin simbo dang chajon nam ki gare sin de chapche je lesen de zo yong nan gen gi uchi tang tishin chale nan gen gi ni lem yong le ya ning ta gu ne tu chi chi shu gyu jik je ne gare isna lesen de gyu ne shi mang bu chi gare sin de gyajin simbo nam le ya ngo zhu che tu ba tang di lam dun ba che ne nga ran zu min wa ne ba de ba tang na wa so wa de ba ten ni nga zu me ba nam ki gare sin de zhu wa chi shu di yin si
0: a le le se la
1: dine nipa di gare sin de yejib ne shi di nga zu gare sin de jong min zi kan sigab de ga ki gare sin de mi tse ki ken chu dang den be gare sin de dak chu che be ne shi shi yin nga ran zu gya gaya ku to ne she bin gare sin de yu shu bing zhung sa di yin
0: a le le se
1: Dida nimdoliya kharesini ngaranzu sigab degadeya kharesini ngaranzu kentengi ni nasi kariyo resini jine kharesini yejib diche.
0: Oh, wala.
1: Nine ngaranzu kentam diche.
0: Yes.
1: Sumne ngaranzu kharesini nyene mewe. Nyene mewe di ngaranzu chewi ni kharesini di tingdu suriga chewi ni kari insini daizhong paozhen.
0: Ah, le lese.
1: Shibi di kharesini ngaranzu tuigyundu kharesini namawo di kari insini chekda chumbu te liya, ngaranzu sigab degagi kharesini neshi shidi to liya, dakchoy gui kharesini kentengi menju chetuwe neshi shidi yinsi.
0: Lese lese, Angela.
1: Sumbu di ngaranzu kharesini tanda nga di kalore teringi juye ga jojo so di yajib gui neshi di din tingdu nazi di kharesini namawa dang, tomawa. Dinze ge kalau resen ne shi di yin du gan mi chang me yin jin de ya kalau resen ton lang dang de tu gu che jiang ran zu ke si na zi de na su ne ng ran zu ka resen ne men ju ge teng leng ken je yin ba na zi de ne da ken je yin ba na zi de ya ng ran zu ka resen ma na wa ya nguan guo ken zhe si qiao

0: tīshīn kārā sūdhī yā nē tī mā pō kōng lī yā tā ngā tsū pīkē chī mēngā lī yā chōyā kī kōyabā tī yū nā rā
1: mā pō kōng lī yā tā kārā tsū mēngā lī chōyā kī tā tī kōyabā nchī mīksē yō mā rī tōng tsū kāng kōlō kārā sūnī ngā rā tsū kāchī wā rā sūnī tū yū tū nē kārā sūnī ngā rā tsū sū yā kārā wā rā sūnī sāp sō chē chē Karasini seda jolam tonne karasini nian tongo shinda menele seda jolam tonne de ya karasini sabso che goye bende se jo gan cha sham ne ngara zo karasini ngam dung ye shuk che be son je dina lo ne karasini kha cha be son je se ye son je ngara zo ju me ben je yo ma ben ni ju mi gen je da khalo de suo pian to me ben je da ga se an je se pian to ye me ben ni be son je da zo ge gen je sa ye son je li ya dong zo chang ga li ya yin ji min ji li ya ngara zo khalo de tu gyun du ne sabso che goye jik je da dong Jolam chola cha sham ne ngara zu khare sen ka ji be to khoro gonda nye ye thuzu ma ne sho ge lan ye thuzu ma lan ba gonda ka ji ge sta khare sen ye ji na zu ka ji na ne do zu ka ji sta lo chun ju ka ji ge nam gyu ja ne khare sen gonda ngun ju ngara zu che bi ne nye ye thuzu de che jem shu de chu zu gu de che ge ju bu ne zhe wan
0: a le le
1: sa kun zu khare chi ge de sen ji ne khare sen le ge che che de ge ni ne ne khare che de sen Lakto kawa zizi, betta khoro kaji ista khanda nga ranzu dina lo liya lo chunju kaji naja yonye tunzu geji yago chidu kan gonda chuzi tangu nivu sumbu zinze betta khoro dina lo liya khala wu zine zem zizi deje ana dindas deje dudu kan sugu kare zine sung tunzu maa sho zhuwa rwan da di nawa maa yonbu zi, da tunzu sunze nga ranzu chani jue lam zhuban jue lam ka liya kare zine sabso maa chebe nga ranzu naza di yundu kan da tunzu kare zine nga ranzu da bende cha shani sugu di Dei tang da ang tang gu yin du gan, minu wa da ne ba dei ya da ang tang gu sun san, nga lan zu yin chi tui gyun du ne ka da sin, shio ghe ya nga zi ya lan zi dop che tun zi sa ye na ne. Dei che sa sun di ba ra li ya ka da sin, jong da che tu nu jong da, jong da che mu tu ne le, le ma ta sa le ka da sin, tui do le ka da sin, ka la sa ye di ke che mu. Dei ne ka da sin, tang da na zi di na ye gyun jik tun du ka yo le sin, sim le che cha je. Da ka da sin, tang da tui su li ya, da ka me, da mi chang mu lo, so wa ya wu zi sin ne le, yin ne le, Lene kasi tali ya dokje yorban.
0: Zhe zhe.
1: Lege me ba ne lege me be dunghe. Lege yeba ne lege yeba kan le ya. Samlo de ga ya man de ka lo sa lo mang dan che. Ya de ga ya ya ta nga ran zu dokje zwa nu shu. Ya li.
0: Zhe zhe.
1: Ni ga ko lo ya ndi sti yu de ga ta tin je sim le che cha bi ne le. Ka re sa ne na zu de na yu de ga nga ran zu ka re sa ne sim kam de. Zo chi shu de nga ran zu sim ge. Sim kam de ya su je ka re sa ne o ta tin je tin je de du si de. Lege du si chen de du si de sta su su su su ya ka lo sa ne. 심부터 调节起 조마르베니
0: 어라
1: 디 앙탕고제네
0: 아
1: 디에 체베님도리아 아니 세다 조람디게 야고 충수는 아니 소소 수데레 대단 윤도가 아 인지면가리 용고에 갖다 고베 요마르반
0: 워지르지 레스레스
1: 케시 나즈디 나베서 제 체비는 양안서 카지에 가려서는 또 네벨에 단나면나 소시 카지니 양 가려서는 나서는 알레라바 멀럽치제 대대제 소소도발이야 디신이 이제 Shukutwa liya nga zuza yunduka na zi nima nga zi chuzi Nzi qinze dede nian zi yorin Nga zi sonze nga zi yinji minji karayasin Na zi nabia shaada nima jie tuzi magyangba ya karayasin Menga liya menju chaka yoye dini kachimu shubji riz
0: Oh, lasi lasi Ta wane kiran liya nishi ki neta khari yobi nila Yinji minji menga li peo rizwa
1: Menga li yobi nila Anu mata sa liya karayasin nga rang zu da pene cha shani ye zhigu na zi di na ba cha shani yang ka ji ye kare se ne na zi di da tan de leng xin jie yang dian dan no jie wang bu nge gan lu zhuo ye sun jie yang ka ji ye kare se ne kong ne lu zhuo ye sun jie yin zi qi gu duan
0: yin
1: zi qi du ga li ya na zi di tan de kare se ne lu ne ka yu de ya nga rang zu kare yu re se ne na zi di za zha ge tu jio zhi ne di de ya kare se ne ji xin qi se la di de ya nga rang zu men zhu di ya gu jie qi mo tu bi yin ana meju de kare se ne nargan xin jie kore tu do de cha ma do ba ke si cha ba cha sha bi ne le de ne ro la ye de da ka lo re se ne ni ge che bu le zu ban che san ke si na zi din de na ba cha sha bin lam san kare se ne nga ran zu kore che le de ga bi ne cha sha ne nga ran zu de si ge de ga de cha sha bi ne nga ran zu da nga zu mu ne she bi na zi din nga ran zu kare se ne da bie de you shi bing zhong
0: 我们就天天给他面具切个第一运动感控制卡起卡的时候蓝山卡的哈昆也因为哦他有只跑下蓝山过了蓝山面子干个第四个第二个星期面具的切个桌子我们没有蓝山冰箱拿落一年的给了有三拿落了人家拿捏用哦蓝山顶着是九二的拿落七二是的那边拿着东西的水到了牙齿里头是的蓝山卡的是的拿着的一碗切切的拿落了面具切完或茶叶或者角落或者落下的
2: 啊来了

0: Tenki, Teje Kaba Anjanka, Tadong Sukuna Chuguyu, Mazule Tenki, Teje Kaba Anjan Yangachi Shuguyin, Leworke Guji, Chuge Sunga Ni Chujuta, Chuge Jinga Dundungu, Chuge Niko Legongangata, Chuge Nike Chu Dundunje, Imbe, Tidun Hengene, Conchanaruna. Singanam Toda, Tadolenge, Tanki Tusu, Minamgi, Le Luki, Nushu Chitawata, Tawatawe Genki, Ningtan, Jewe, Nishipoke, Mimangush Toyado, Tatian Kumi, Jesile Shido Chumbar Shiwina, Tingub, Legan, Nushu Chiwe, Minati, Lunishu Zeng, Nishi, Jusheng, Parla, Ninglongi, Nepote, Gatin Nishu Samgi, Mao Yu Shido Chong, Tinje Indu, Tirinki, Panaman Kangi, Tedon Lesentina, Puran Gujo Minzikan, Kongi, Dikagi, Member Doji Jumala, Dendi Shune, Tegor gine dun teli na seri na rus che shugu inbe, zangme nyamshu nangyu rawa shugu in. Lese le, da tilingi ju dun da dun je yin na amjila li yin na tangdo gandhi shu dhubi di dirisha amjila, da kandre ji li yin na nganan su jing ning lung gine sige yume, dhishe shkiro na shugu in le.
1: Lese, ning lung ne sa di zo di nga zu e polisi ri na lo yi lung gina za gonda jiri. Lung gina za gonda na za mambu jiyo rawa.
0: Jiji.
1: Di na lo yi lung ne ne di yuwan du di tengi kongsito ba jing na za jik jem che. Di di ni sim ten di dun ji jo nyong la tenpa di la niwa nga zu niwa long chi pekin chi yor wa di nong logi niwa long di zeni nga zu yi zeni zip jang cha wa che di nga zeni si zhu chi yor di tak zeni su su la rang tunbi ki jitian kata nem jing kala yi na kala ju mebi kasi yi na ju mebi kasi nga zu chadu mebi tukpa da di ru ka wi kala di nga yang nga zu tata tsikja da saya ta kala ram zhi yor wa ru ka di nga jian se zi na nga zu ngu ju da zu ju tindra ma yinbe jian bi se tindra che ni yong la zu bi se kum se na nga zu kala tindra zamba zamtu tindra che yong ma nan jitik lafu tindra shik che yin rambu tanya maang chab jian ki nga zu long chi dong kye perta nyong la niu kyab she long di pewa che yong la chubu che jian jian chong wi na sa chik re
0: Lese lese mjila, ta mjila ge kongli nang nang tsu nying lung ki nes di kandri jile sige yume tishe gyo nang tsabrwa lo. Ta mjila al mutu ne kandri shuwe di dirisha nang nang tsu jik nying lung ne ki gyu gen di kandri shi na mutu ne ngu rush naro na shugu yin lo.
1: Lese lese, nying lung ne ki gen za di ta zo nga zo polo suri nge ni cha si na nga za mong chua ki gyu di rongi ta nye gyu sa chiyo re. Rongi di marupa re, nasa cha song gyu rongi di marupa che.
0: Lese.
1: Nye gyu yi nang lo la di yore nga zu yu tuksum da rongji long chubye gen sim che yore wa di nga le tuksum din docha da xie tang da dumuk rwa data nga zu yu xa jiwi nyong long de sa di kurangi di nyu yu di zu din docha che di paru la yang xie tang di si yore di che che tuksum di da di che di ni nyi ju jubi ji di long rwa long xik che che jebi che zu nga zu yu data nem jingi kurangi na za di jebi ji xie na nga zu zu mong che wa di sui da junung ni jo mong che wa ya bu zeng dong ma tun bi zi de zha mong che che je yo re nga zu kala yin gina tata ngu la lap tsa bu che ju me bi ka si da jen lim si da yong la zi bi si kum da tin zhe yin rong bu shik che zan tsam la ten bu tin zhe ma che bu che yin rong bu shik che ten tin zhe mang zha bu che yin julum yin gina zhak shi gi rik da zu yi taba che nge su yok bu ma je bu che tin zhe che yang man yin nang la yin na jim zong yin na kan zhe yin su su nong mi bin jia tin zhe la nyang yin che nyang yin she shik che zha bu che yang sim du tin zhe mang shik che zha bu che sim di cha song sim di che zha bu zhuwa sim di che zha bu che dem na yang nga zu gi kala di su tokba tokta ma se bu che setan nga zu nima zhi la setan shogya da nying gong gong da yor ba
0: zhi
1: che data lu na mang yun du tin zhe mang che wa gin su su gi ta zu zhi sin kan zhi sin tin zhe che che kala ya bu ma se bu che gong mu kala ma se bu che chen rik tong ma tun bi tin zhe kala jin yi o zu duwa de che che nga zu yin rong bu tin zhe che bu ruwa
0: zhi zhi
1: che che yin long na ca gi jen tin zhe che gu yo re
0: le se
1: de dong cha xia gong da ni ya bu ma nye bu che nga su tata lak ta ka par ta se ji di nang lo la in chu yu yi na di nang lo la di mung zham zhuduwa
0: zhi zhi
1: di zhe che che in su su la cun zi ya bu ma ta su guruwa
0: zhi zhi
1: rang cha di zhe shik che me bu che
0: rang
1: cha shik che me bu che che ni yabu shubche ma tab che che nimi kongi lika tila kali yabu longi choma tab gyungyab che che su su zubu na tinja shik kansu bosh ta

number 10 ge de tan ni de gi gi zao yin be an chu nam gun cho na li na de tan ki kum shi sang bu xiang wa tan tan ni xi lu sim ge nang da li na tonan qi ya ne da chung ci tu do de men ju tan da ji qi gun ni xin du ne ke qi de tan ni ren yi tan kim cha ji suo ji ge de gi tan zao wa tam se bi yue be chang me de tan tong jin qie de ne me ci ren ge cho wa ru tu be men dun yin ni shu yin singel henge chamde li du tingti ngan chu panamen kha sibe tedong le chen ti shu sam ta ga shegi tingti le chen ki gunju men ba do ji zhong la la ya ning wen ne tu chen na si shu gun yin am ji la tu chen na ma se yin na ng chi par sum dong a zu le chen le na tu gun nan ken gi ge chi singel henge dan cha zhong yong le na ken nan be tu do dong a zu le chen se se na war ning wen ne tu chen na si shu gun yin la tingti le chen ge nang dun te yang gar ken do nang go gong bin na pyeong jo long jin ni zhen le kong ge app chu ri zhen di zhu fen yun xi be la do ka ba ki nian che tong ne yin na tu kan ru du sen na chu gu yu Chuli chinti sui na nga zui le chengi nang du nying bukutu tan ligri chen ne dung gu yuwe ke ne zi cui tan sin sin nang debu yu la nga zui tang wei le chen nang du nte li na gong cha du ma tan jin le yang nang chu gu yu. Number 10 ge, kumi shen war yin ne le nga zui le chen di gu jie kiran li na tiwe mang wei di tang gor gi xie zi gu lin tu bei zhe wa yu la nang bu cu nyung nyung ca zi min xin nian da tuk sim zhu bu yung wei min du yin ne shu gu yin. Lin ge, shu nian jia guo.

Jiri. No, chakati hirangi si no son la. No, no, si mang chang tang wajan si la liya siya na ro. No, san ju zhubi yong si yo si din jia huan la. No. No, san zhuan lingi, chakati li na ki sun si ka ngapa di yinba yin na nga nan chu sen cho si ki zine yinba cha do la ge chakati si na sun sun si di yin na chi tang tang zom nang kien pe ma dan jin la che ling ke yin ni hu ra ri siya la ming li ya pa ma si ki sun si di si chi ni pa ma ni ki sa ge tong ke che pu chu

Zilu Chekdung Gubge Ngubju Ngagu Lor Nyamji Gyecho Gi Hailin Kailir Gi Lo Shibye Chego Yang Biwa Gyu Kong Ni Zemlin Genru Yong Tang Lakwa Du Wangbu Gyunjian Gyun Ki Mikdu Che Yu Tang Lubjong Xu Yu La Kyurbe Na Eri Changjian Zumba Bo Mark Tuan Ki Turub Jugubar Chu Gi Zengmin Yi Chungwa Le Jig Ni Napolun Tang Jig Xu Ni Hailin Kailir Ri Ji Sungwa Yang Tuan La Neba Shikshi Shamla Lengke ne Hailin Kailir ki zamba tang, Pyono ne Pyoge du Pabgyur tang, Zumji, Yang Duanje Xubie, Rangnam Zumlu ki Nambie, Zamchung Rinche, Ngay ki Cowa Namdar Xibie, Liu Dunbati Senro na. Chungu Chungchung ki, Ngay ki Mebe, Dam Dobar Gyuru Nyambati, Ngay Rang Gange Tamche le Nambar Gyewar Guchi ki, Tesim Denbur Gyur. Ngay ki Dagbar, Yi Gadi Rabdu Nyoshin tu, Tachan ngay rang, gungman minnu si yangne yang tu shu gishu. Ngay ki kanga kengi ngang jima tang damlin tumne. Kongi xele sungbi datun la kuwa lumbar gyuru nyambati yi la charma nidu. Gange le nambar gyewar chibe yi chi gi kengbar gyuru. Nga ne damma tu, sormyo dala dimba le gachin ki lawa yubatir ngay rang hang sang la. Tachan ngay ki lakde yikir dene damma gimi. Wendi, ngay ki Sam Sullivan la tang, timin chokshan shenda ka tang damni chidu, ngar shin lakde yeke dingi yote. Kane loba tang dunna, lakde yeke dup dewa yubar masi, ngay ki kuwa yang lun gyobadu. Tsamdir, ngay zu wenlongbe jubi, lakde yeke korla ngay ki seshe chenpu shu gyobar nang. Ngay zor, gyunga meba taki, lakde yeke sheba jiyin halam gochwe ki mahri. Mitsu wunbe jubi jirtang ki chetab sungdi, lakwa jiki ngay ki banti du mingzi tang juba chini ngay la bitib logwaam, yangna ngay tang damlin chibarri. Titu damma khen ki lakbe ting du ngay ki lakba yangmur shana, jingne ti sormu guwar kwa gin me suwada. Nyine ti sormu guidang hindu le labur chortub jing. Mitsu bitib logwa nangxin ngay ki yingzhu riri zamma inbar, Mingzi riri chene sortu gihu. Ngay tang damlin chiken tinzu sormu dagbar guwe, khonzu sormu denja gyugla takto mejing. Kashi yegi jurti chi xindu gyoba ni, jagbar gizze la ribdu changwa shiki jagbar gyagba dartu nang. Shenki yegi jirwa tang jawar, ngay gi jurti che gyur changwar gyurji, tedar jurti chibar rengxin ki tegidu. Ngay rang ngaku chene, Tamma xinji, ngangu qilong mebar, gyua ne nyurdu kimla lokbar chi. Chi chi diki denbe tuyde tamar xanne, ngay ran kimla lokbe lamna shubari. Lambardu ngay ki Samu Sullivan la dang gecha shuri qinzam dene ma shakbatini, ngay ran tammandu langta chube ma yinbar. Ngay ki kukab yuze sungne, ngay ki tamma nu kontur dungchir yin. Tetar, kumi tsormi ngang la mekor tasi kambiya babzu la jorwata. Kimi tsangma babzu ki dikbyu dikna langne nge zu suwar pimneta. Mekor ne pama nye la, kime nge rang guban la dapjing, gulu shibu chuk chuk du darxin tu nye chane kamyu zi jikyang sung mi dupar. Nge ki mebe cengzhu riri xingi dra la tukzi jikdu senwe kona shubata. Jomu chung chung me de reji. Ngay ki lakba ne sungxing, ngay la chochu yang yang jorxing gane sa chung nam chung chinsam mejwa la. Ba la ni, chi su gamyu chi chi gyan ma sungbar xing ne xiu me. Chamzi denbe xere le ribdu gebe nam gyuru ngun xin chi. Tate tu su yang, ngay ki ne chu ti chema ni la ming nang ga zhu chi xa wang mi tukur ki du la. Tini, isa ya yi, ribu cua ki nyam lu lin la. Junxin yongki temu dipxin, gabyu shuwar gyurur xesu lungdian zeba tingi, ngay rangki toadu ngansum la gyurba xikri. Zilu chekdung gyekya gubju konyi lor. Ngosan yata namkatang jawe ngaygi chibye tuygi cowaadi, medyo jinnaajigi dipsu. Teyi gimbe, ngay rang simdugi ribdu dungxin. Dungetang, simjetang, jinnaajigi yunri narni betip longdu yang mebar gyurla. Jigrung nimu teda chenrim xindu tana tade tuyusuyang, ngay rang tadung

ube zi nishu gunin gushib ana nosila la piwe chenye te zisim chundanda. Zi gi jordan te semu kambi la gi zumdan kebar buzam ya mindu. Titu nge gi pami wangchu jibe zhongtam di jiwe gang indab. Gap tiri nge gi yi la samgyu dan chengyu changma zhongtam te gor gyang gyang inbani chenye shenda mangpu dan zhawar chenye te tumcham kashe gi nangne yangan bati. Nge gi chenye gi nangdu. Sertua jengi dunlu gola. Gema, yargi bemo ni shu simbe, ngayi kirtun simba sui so senna. Zidu nambar trawe dunlu tini kone so, si semu salifan lagi dagbar sungi duji chi yubada. Semu kambi lagi zhongtam ti nangdu dagda tindras rang chi neta. Kongtu lenge ni senshi nangwa tini, eri wenlong zomkema Helen Keller ki, Rangnam zumlui ki nampe toane zambe zemchung rinche, nye ki tsuwe namtar xeba pyono ne pyoge du pabjur tang zumji yang dun jie xubati liu dunbat shi. Senge lingye, ting di li zian pyu simba yin. Li zian zhechu dang zhechu nang geni genyang la shi. Lingye xudian jago.

0: Lei Khamsa.
1: Oh, Khamsa.
0: Lo Khamsa, chen ha shu na.
1: Ah, chen la zha duo shu ge.
0: Zha duo la ti ni xie ba si ne ke nei na.
1: Xie ge zhen ni.
0: Ne si, zha duo la ge song xie de gong yu bei la.
1: Yin na zhong zhen ye.
0: Wo lia song xie de ming tan dan yan ming ji su ro na la.
1: Ah, ti dan dan bei ma dian zhen ne yin zhe.
0: Ta na ri la.
1: Ah,
0: song xie ming.
1: Sungshen
0: Ming la ya, pa ma? Ta shi la. Lo, an cham xia s ne yo jin sen ro na?
1: Da.